0: Jodia isi mwani na Hawaii. Daba life, aya samye we. Enchiye kesi ya kuma ideas man. Enchiye kesi ya kuma biscuit na na prempe. Wadi nyanko pwa cha oma omuwa kono. Biscuit na na prempe. Cha oyiri benye huwa nka ube handre. Kwa so uwa nyadi ya wawugu. Cha oyiri wa huwadea biscuit na na prempe. Pese nka uma nkwa na ama akuma akube handre. My goodness. Namie shirawu.
1: You're listening to the unpredictable, Amankrado on Sankofa Radio.

na blood in kwa. Na man of God, ma me ne peba. Ma peba for 30 years ampon. Ontimi ngoba. 30 years. Wo ye very prayerful. When ye dem pipe sa na nyin se to ma me ne yem. Ene na 3 months. Ana nyin se ne se ye. Ye sa dem pipe sa na nyin se fufuru to. Na nya 6 months. Na sa se. Yadim pa bossa dan yin se fufuru to. Na nya 8 months. Na sa se. Enkro fo se minimal am we. Ma me fa onko ho. Minim konfo we. O se me rense sa. Minya meta. My call. Me rense sa. Sa me tuga minya minya me. Upeja wo sa wo ha.

na peia sabido ana pa yesiamu so wasi me bia ame diana wa kutuno etrimam ensiona ukutuna.

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto chekuto

sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya peta ni ti ah e dia

kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me yesie o hiani u ba kere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na suwrati je wonyame bia wo beti su kunim etse je wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi na radi dano wonona.